Rano, Bible say na obi a okwa kopa yarisa commander okopa yarisa dia ma na kwa ba ko donno no pena sempa na Bible say Jesus si mo bana pe na banka kire Jesus sempa cho mema ema jina haya kansem urade kasa na mjidi ese o kasa makwa no obenya ahoden obenya yarisa tigina ya na kwa sumu. And the Bible say enwa anu waka ya ena kwe awenya mwadi asa mkwa nwa ma Yesu dana chi na wabahe di umu di chino si yey adi wizi baya di ama kwa fobi bri na ushese wasi ubiya wini mwe uradi pa uye ba mamu ni pa na utuminya sajidi I need you. Yadie ye aduko me dodo. Ewa awadie sem ahwa ye din. Awo ahwa ye din. Skubi sem ahwa ye din. Sika sem ahwa ye din. Ewurade kasa mame. Ewurade kasa mame. Ewurade sube kasa di ama wong. O kasa mafu. Kasa man enye ye mame.